0: Nyen ang anu imo to, ka nyen ito, bang bimo ka dan?
1: Tan bino, tan bino.
0: Nah, tan bino, kentan ke bawos.

dewa sing nyelah ora setakut nyin wirah suba bakti isin-isin jiwan jenenge angwan-angwani dewane untengane sangyang ajine tu.